yanda hanyo nkupi papa na vana papa na ikuta munu habiba kubala ngengi majirani pangandi hapa mukapata yela waku utwala yela na mashuma ngila wakwangu wapanda vinu damuti amu waku dinkulisoma na waku dada numbu wangu nangu ulota vanu wangwilu liangi nangu yani yaneki doni stamu atamidili kuliuka na njomana batimili kwa puka nangu kusi pensahu mwejioni na ndimbo waku manyidimu asidoni ya mboni na meni ukina ntuao ukina ntuao kushumba kumwe adamu malifa umanyidimu asidongu kwa kuta mila koko nyema wena kwa ntuao hapa nguna kuoni hapa.

0: Ai, o mwanakari tinya. Tipune kamo sa ki no pa ke lakani ni mupu sola wana kuo.
1: Mupu sola na kuo.
0: Kora tene sha mwanaka na kuo. Ni yomo ni baranyu. Mai hapuneka. Mai hapuneka. Ntare babi mai hi aritinya. Munni werio kwata.
1: Mahi.
0: Muha kulora tene sha. Tie yo pahi. Mai hi. Ora tene sha ritinya. Panto quien ropa camiono sapuneca. Entoiri o miono saweritinha.
1: Miono.
0: Ora tenesha. Io miono sanyo. Panto vantunea opacameto sawepuneca.
2: Ei, Jose Yaka. Ama mio handopia. Hopanera no mutuela canipuneca, ni mano me mosa yaka pili.
0: Mawa shelly. Retain on toilet ni miano tocona papawe. Miano cohanum shutia. Si sopahi. O ton tunawe o hakalalaka no suela banjene.
3: Makoma so. Aita, makoma so manaka. Oh, punekola kororera. Tinyo mumpanke juze.
0: Ayo, timiano kimpakenle musuluinyo.
3: Eka, butoto peluaka manaka.
2: Masimama, anjuzan tuela na puneka ni mwanihu. Nto eo keno kulumulani.
3: Kenke kulumula. Nini himana miyo nuwo. Aita. Waro kalawira ana mayaruthene anni paka yeyo ompaka ola na mukhalana na mwana ncheno swele tu yakela ko osomaka oratene oshikola
2: masimbura losheni ai wothela ni mwana ritinya owo orna yakapili pa korero iva wo wishutai tu
3: eyo khaiye ke khai yeyarwa rupa hana mane anni pachera unnuwa
0: esharia mama oto purwa yonlikana ni nshote. Onne nula sote, nisiniwaya, nisinoonaya.
2: Miyo nkasuela yeyo.
3: Aita, miyo kosuela wira nyuo. Wosivila nivanchene mwaninyu. Mahawasheni muhintuela nanyu.
0: Mapavela kwa wapakeleke niponeka mmosani nyuano. Siso na wakala otuela kwa otenia huwa mosaru. Mkahaya.
1: Mama otela.
3: Nyuo, mosuela mota woto toshamurima wa ama minyo. Kahiyo ya yoritinya. Ama minyo, anoro otwela ni nyuo.
4: Otwela ni mwenye ni mkali hotela shuwa murima, osuwela ni onni mvaha mkali lugo wario miholo.

0: kuntan na mili wokure ni wato atu atan nararu obirai tunia mahawa oreta wa korera
1: ako makela e posto administrativo yo hukulu o meluku e poma ya o namunu e provincia Cabo Delgado anna veka malushu wo we en la pelio malushen e kaliala e la poya Mosambiki mgrasinda masura
2: ana mawane ale yenre ilusu itu imoja inoreri ha mapaerele uholo manana umakalelo ovekeli anno himachirie nsetro ona munu iraka nananuni hukulani nloko chinala urehia ilusu cholaponehu chokahora basa mucho te klasish pamomba enre unena nacho chinovare miteko buwira chirohie ilusu kuhukula nulumonana mawani uri uvekelia ilusu nacho chinovaria miteko uwira chirwehie ilusu imana nana anoni unahala woni ya manana makina ku opawela urwehia ilusu onloko chichamo uri uvekelia ilusu iparapara itafauti inochuolehu otene bimana chitu chila chopili pinovekela ana mawani iparapara nilusu Iprasa hansini na sita, chinoponyanya ukab Delgado, kumi na mochachiyo, kachinati ukala nilusu choka urabasa, uno kala ruchomo, ana mawani, oprasa ikina kuyonkumpe, idistritu yonamonu, uhia toko iprapara, anovakela wunchireria, isipitali ya wenwe, mapuru ale, Anololi ana mawani iretacho yana hiana ni chicho athiana erukulu anovekela imaternidade yosi talivela na nisipitali yovavale akalemana na otarhendelia manana ekurwano powira mtu elavuliaka iretapi ireta hona ni imaternidade mana ya wira utalivelane vereke nana anoni tekla sishpa momba Hototola iparasa cho distritu po wachiraka uvanila nana mawani kamana ula ikatera yonsaturu tapela chie nana anoni. Mwakile makoma cho agrasida masura ukuma isidati yovapempa. Bowa noite.
1: Hiva ni chono kajaradu samiki misora sa Vazambezi ya Wampula o Cabo Delgado ni Unyasa. Ilo chilo ni guanana makupo wa moko mwerapo ya Mosambiki. Tivava ni hinhiyahu waru hela ni ihesiri soro romelia sa lapo ya Mosambiki. Nile chilo ye makuwa na armano nile chilo ye lomwe. Asupai lapo ya Mosambiki provinsi ya Unyasa enisewe telaka uvugula makajamiho amulavi amurampani Maria Fazenda.
3: Miteko sene, sirisa wala lera anamawani ni wala ka samota wovire la misewe ni nari mshiporo ni ikapelelaka ni isakiraka. Opachira shaneru mpaka wano, amuloko wa epulisi ya Republika de Mosambiko niasa, alepa mikalo sopi era amiloko miraru, sa irisa sohi ya nehiana, wanonea ya wiso vuku wa irisa taru, volikanshera ni emara yolikanela ya mwaisana. Vavo amuloko ole ya wenra ya olepa mikalo sopira miloko mirarunu wa miraro. Ehali elaleiwe ni komandante a epulisha Republika de Mosambiko niasa selishino vianeki. Yo wano perera atu otene wira ekaleke awisa kiha buwama olapua mshiporoni nari ovirela miseweni.
4: Iwan 2025 okorela 4 kazi kontra 6.
3: Ma irisa seneseyo sinantukurusha vankene wosuela wii solempa mikalo misheshe sa mshiporoni. Vano ma irisa seneseyo soni tukurusha vankene hiyo no variha nini nipaherera kovariha mteko wale lihira anama wani wii epanyeke wisa kihira ma irisa seneseyo ya alapua ka mshiporoni. Na veno lipe la wii nivarihe mteko wa owanano irisa siripote sa miseweni ni mapuro makina nikwela kawi okale male leo ni ovukue epome yeyo yehe ya miseweni ndapulele masuni wala hon a komandante a PRM Onyasa Selishino Vianeke ni miteko simvarihiwa vaholo wowanano sa irisa miseweni nari sa mshiporoni o provincia Onyasa
1: epo mayo memba niso ewa na wani ya kama kadelo a uhigwa na nanaru ovuhiwa igarosi hirisa ya velevelo sa watiwa makupa

0: Maziza, que hana a papaca a porto. O hiri hiri minuto milo come la runi mi sheshe ento kuna himia huera wa pia okationi ke la ho pachira weta e provincia ne provincia sola ko la irishe she wa mpulano ne so cap delgado no zambeja wera ruhe inera ne amkuru tumme mo wana ka temutu merio hiano aradi msabi go pany hane wa kote trenera ne ya bariero wa malaka hu o hiana hiana toki hiwa kamuradi ne mo va unu wa hu vanelo mosa on toki hera sa mukhalelo wa mawali variari worala oni kuma olelo vao provincia wo Zambezia on toki heria ti violinda murera pa komaso
1: mi wahu otene moni ento kona mwera la ho tolo no chika o amite ko se hina hinrera ho kratla ni vanela ka ni kumanyi haka i provincia sheshe na kase ya somo kona mosambika hola na kaka i provincia ya wampula o cabo delgado o niasa ne ila ya bazambezi ya mio hei hava kinche kulela kao hei hava kina panya ya ni analoko wa mohamoha ka panya ke poma hiela ya ona kurue na mi ana toka roela mteko na anambira vo anambira mawani ya opelaka anambira vakwaya wiru kumushe makalelo aya awejela ntoka panya asititi alato na simai ya roela tona vaya uhusera miteko to so hiena hiena nera hu hihano vava nthuele okilela waya aiwe ya kume e provincia ya Wampula e poma yo mekuburi nloko no munyewene mone hai sana nyu
2: Dimelo Isaac Esteban ni kikuma Wampula distrito mi kupure e comunidad yo munyewene ka secretaria asociación de agricultores y apicultores de munyewene
1: akala cho ithuele marki asociación de agricultores y apicultores tiwi hai ni kurula na wi wanana nerehen
2: nikurunla nihuaka orabo banruye bona kuruweno wera nshuteto mota mukina ku thumota sine paki wa moto sine su unhuwa ya orabo entonno narole wa cherra mota hen wo hu orabo mota hen un paki wa wathene ba parwera akunya wa sibeleke abruke hina kuma ka wo hina ikini kini sani hani halla osuwela nda no narole wa cherra makhalle ne ya mota wo paka orabo uhuwa o khumela ba wa rawe ra thwakina no ila buzikina ne kwa seveleke
1: ne khurunla ne pa jongwe lensa
2: ne khurunla ne pa genre 2004 wa pa jare mabe buruk ya re re machino bu kwa bani hanle 14 membrus dus 14 se sa muliris
1: atia na tanona moha ala kana kwa tanona ra roho alopana ora kama maka ma haja mara hailo kulo kwene
2: ne pa jare ka mutego la kina ni on tuni khine mutego tetetu ntawa va ya ke ranno no thori mute kolon ni re ra thoni ne phir gora tikela ne ba kha ma ne ra thoru tikela mute kola
1: nana nyo
3: me ya no kini thani ya ma uli tora wushu ka operatore ani khurunen la no huwa orao
1: operator de we hai
3: operatore on kala nthu oni on processari oni wama orabo
1: murum kala ni kango nya makina o mu wama ni makina
3: ya no ni rini makina e fabrika me shimu ni wama ni makina
1: e fabrika to kwenene
3: e fabrika to kwenene tu
1: o panketa nyenywa chu
3: ngale o pachira ni komu hiano na ria a ni kuruna thu olima ntao e pa akunya le mara ya rwaya no na kamte kona bara hule vano yani ruha e o ha mo mlo pane yiri wa wera yiri wa shose alkopias o akumo maputu ntao no kuma maputu na wata mpe mte kwawe o shuti haka o wa morawa ntao tempo ro ya wa ni rawera pemi ko khlan ni kuruna ka tambe athu ke phala wera ka shuti eke ntao hena hono lorera ntao naro nani foromari ntao so tin na kolomola pa ho obara mte ko yo ora
1: elo ko ko ya yo mare ana mali ma mali mani
3: ya na ali ma ti ver sa por tu tu isu kuma shote mele dio kwa ngwe mu akwa na ko ai so tene se sin lima ina ni lima
1: oravola hewar bomrubusiwa
3: na ta oravonira ni hakumo shuta ntao ntosh mili i quattro vavo ntao ina kelela he prosheto ila ntao ntosh mili i quattro vavo mpakhava ni mvara mtekwene yo
1: parallela pa he
3: ah ni parallela nono re ra pa he mpakhava ntao ndoko mwe na roen ntre kampiu uira tambeni shutie komwe teste ni yani formari wa ntosh mili i quattro ntao sina mwe ntre kampiu ntao yale na ninya kulana kunya mpaka nineta naho ntao nira wera pa ni rowe tambela po kinan rowe nao ni na khala ka wera na berta te ni bara sana o khani bara sana ntao ni hiwana na ntao e pa na pa ka buru karamo ntao na shuteri wa narwa no para wera ni na shuti ya thwa we so wendian hi tampe shuti ni so wendia o para we na chere reke mute kwa ngora bo
4: wisa kasi nkom tristritu mkupure si nyewene wa mpula
1: nyumbolo mo elukulukutane wone kuro nella
4: yolongwe elukuluku nkuru na nwa tosh mili kwatu
1: mali papa chering he ho
4: papa chering ha yum pa ora ni ula
1: aiwa mro mo atiana atano na mohapa he monona he munala papa manalo pana takwa he abo hano nyosane
4: Nanyoka, Lan, and Ninyokana.
1: Nakalihana Pama,
4: Nikalihana Rotten.
1: You talk one yet of Maricoronima.
4: Mtegua Kamiva, Catasorero, also comes through who punk was CSO.
1: What about Kirimaka Korowa by here?
4: I didn't know any Korowa. I didn't know any Korowa. I didn't know
1: any Korowa. I didn't know any Korowa. Ikorwa chumu munsokela ni ndoko mamembro ikorwa ina kuma adi ikorwa ya mukohai
4: ni suka ni kuruna ni no mamembro wasesau ni kuisha huyogo na ra mtu kumano wangu na kumia mpota huorabo na kuisha yole na tunia na suka kuira ni keli hara ni kwa oholo mtu kwa huyeni yola eni mbele mbele ya Nikeleke nikushaka msurukhani yole nivaleke mtako sawa sindimelabelia
1: masinyo bavale mpachenda ju 2004 ho mpaka hii hava mnaona haikate yaka ena vera ikoro ya mvarla kana kwa sanyo sina cha mna kuhanyo
4: sina tai
1: vale mwakuha de boje yaka tsena cha muntekela ni koroi
4: nimele mtako porowera makina hu ya honone ya nikushaka yole rere ne yole msuku ene yole
1: nyumai ka kombo ya yuba pai nyumai nyu va ba 2004 yo wa mpako lo va ba mwa varela sene banka nyu mo khala ni mwanyo ni khoro wa se ha sora
4: no paka no kusha yo
1: nyuwano o mochwanyo
4: o mutuma motaka o tuma ikulina saka kine gubate pahin ko thoma mikora saka sampa
1: uno mekiyo
4: o suka wewa no suka na suka ni suka ra seyo
1: moni to pena sina nanyi mlochela muradi msambiki shasha programa ai kopela ela yo mokone wa msambika ahun naka okumanela wa amakuwa e programa ne henrera ho okratela hiyo ai provincia yo Cabo Delgado oniasa wa mpula ne Zambezia olelo nrie poma ya wana kuru e kopela ya omokone wa Zambezia ola na panya huo ana loko alipa projectu ya ni huo no ravo arile wi hane miruku nyu sina nyu mwane
5: mikinyi hani wa mario kwa tiyeke
1: ai we mwa mlipa ntumi hanto
5: mi ano ai mlipa otumi ha orawa kashirenti
1: sherentene bakirina anene kituna ka otuma quantità di okwela ni nyuano ba
5: dimiano pa hikipanya ke ba huwa aphala ka munjeni pa hikimwa tumi hera ba ahe
1: ina nyumbalo mo elukulukutane monikorona
5: asociasa wa la criarwen en 1998 mwaha wolima ni nyakavavo en 2004 ona ni fanya proshetu la orabo ukuma 2004 vavo nabara miteko so mili ya solima so orabo mpaka ya neti hera pa so mili kani hiye lelo bahe ana malima na alipo orabo ni ntumi horabo ni ntumi hepurtu to solima ni nikumiha
1: Do we program annual and a kuru na we wanna nan twa no lima hamu hieto?
5: Nari can ni hiya tono proken nen no ni patuan nahu.
1: And you I we mamlipo to miha. O duma ashmurum pake losha and panke banka muntumiha owane.
5: Orabo lehanaku ni pekela helosha. Mutum pavela on the relo one weo, na you look over kalo reven to galukere and tugumaniwa. Nine kushan naru hana to miha on amala narwa.
1: Masi orabo la chuma maliha ore heria hiha onkala batanya
5: na ronkala wa masi wa huigo
1: mokan na masi
5: no kan ne mpa hwai
1: fabrika na mkuhanyo
5: eh na mai kina
1: na mai wa kanu fabrika wi wonto chuma na mnamre heria nyo ona kala wiwa
5: ehe vante kina minute kiwa ba yanduko
1: mpa yo mapachara paka thoya yo lipene
5: ayo li papa hinwa mu pakiwa mani hiye pakiwa kawa
1: wananto orabo la Onkwa hai ni potro nla nikane, sini nle na mahi na agwa mineral nikane. Mwama kwa onkwa hai hiya?
5: Yakala ne nitonga ni na agua mineral.
1: Sine en la latija.
5: Sí, ni kana ya. Porque siempre o me olituru.
1: Ah.
5: Ni mucho me acaba siempre me olituru 300.
1: Ah. O kalakaru o na kuma pa me olituru.
5: Me olituru pa ni mucho me hago 300 metigash.
1: Como chanchu achu na o ravu. O wajo ne hay. Oni ha me olituru, me olituru, me olituru.
5: O kala o re fresh kundina hu this is a meo lituru o a phabela ka 5 lituru nini mutumi ha 5 lituru vale wo so le wira mu iri tantu fresh kush na mutumi hera ma phabela ka 5 lituru I a phala ka meo lituru nini mutumi hera a phala ka 1 lituru nini mutumi hera
1: o ka ha ka negosi wena ora ona kuma
5: na koso pa hito weta numurereli wa ka pa he ora ba nyu mintu sa nyi nakela munapula na koso khang ka jamia
1: Muntumi hapur dia, vani hikune, vasomana ne, uhio lamna kirihanyu mawane ya kare programa hiha ho, uhia umwejiha. Murva vani mkarante vani kurumvanyu, munatumi hapur dia, vani hikune na arismana mapotro mahai hiha.
5: Vani wakula ni hikupa hemu tu arwarupa hemu pavela, no mtumi hera. Kanira tawira ni uwehera samani wawira, naka ni uwehera ni hikune wawira, ni hikuti ni hikune nruwa mutulu mpalo tuma, no mtumi hera pahi.
1: Maselo anyankalo wale okule, ovinye waratane mpaka waratane.
5: Hewa, kumilo vosi isu, mpaka ya osheku wansuwa pahi, nira ni mwadaka mutu mpavela tumorabo.
1: For example, vamweri, nyumpanke ikonta matematika.
5: Vamweri ni... Hia nronwe ne wapula porkolo nkala 33 message para wapula entao en 33 message baba le na roa wapula nini phana kapa hi 1000 kilo 500 kilo depende e quantitate depende o kati
1: por ejemplo ya khele mo aphanya kwanto ya khe manlaya
5: ya khe manle na hi phanya 1000 500 kilo
1: ni ha 1000 500 na kuma bo kwanto
5: entao I khorwa sene na aphanya hu Ikina na hira hira makina hu, ikina na hitu mama makina
1: hu. Wari kwanto?
5: Wari 14,700.
1: Ahe. Entao ikina mweno hai?
5: Musuru kwenye. Ndre hira makina, ntuma ifatu sa hu, ntuma ikirivu sa hu.
1: Kwanza chumo, kano iguwe hina wariwa chui halapaka
5: baro? No, kano paise iguwe ni wariwa maapula kwa rango. No kama
1: nyumo ihonto shati savani kuru nyumo kala ni manyo se ni muno pwela nyu va na 2024 ni patin rahu otumi ha oravola ni ana vate vaka ya ka ka ke raka tela tela muno pwela ni tento ko recorta sa
5: ni va komu sma mota ka ko tumi kuri sha usaka ko tumi igatera saka kengila thila ka vate vaka
1: I want to go back and
5: pack. Go back and pack. I go full and sharper.
1: Munapua to inama.
5: Kai kanu ipoi kitumiha.
1: So what can I say? Ho no ravo yola.
5: Masikamu akehira wo ravo wamata.
1: Motela mokana namane.
5: Kotela kokana namana ka kwatu.
1: Munahusi hani mteko yola olima
5: ni ravo. Ni ravo yola pahino olima wigo.
1: Mokala munupela nyonde lo muhenra nyo.
5: Ku tshana nyowe ro mholo na ya. Oh, iye ka ndi thoa ha ine mala yeso u puolela. Ah, ka ntlo ke thumene ka ro me ino ra go yo.
1: Ola ke na mo tshuno mpotu hiere ro lo.
5: Na ri o lo ho hiere ri wa.
1: E we iwo.
5: Mpaka we iwo ke ntokolla ka iwo ka ro yo. Ba helosha ka ntlo ke khala nene.
1: Mwa kona ka pa ibunu pele mi ana baba mo takira ka le mpela ka ka nya ka ba ve ka ro ka nya ka e losha.
5: Losha pa hi. Ikina ka hire kanaka
1: murno yaka hai hiya
5: yano kireno 48
1: nari hiya munalo hasotheni
5: sotheni bhagini thokolla bhai ke taka wera mashi kiyo khya moda sense ya
1: ana mwana nya na husera ikala setane
5: amoha umweto itaba mukena umweta seista mukena wo umweta kinta mukena wo umweta kwarta kalase
1: haka na halo pia wo nge wasimai mai nyu ana sina na nyu
6: Nikinita na shosi narmantu, kinkume tishtritu, yomukupure e provincia ya Wampula. E komunitati yominyewele.
1: Maro wana kuruwe no, maruela.
6: Wana kuruwe no naruelo varamute kwa huyo la warabu. Niruaka winterere ikonye simenti siki na kusani halela. Alakina ako nikadihera naka, ni hinsuwela hundeli hiwaka natuwa hinsuwela ya na hina leli heriaka.
1: nyumai mvolongwe moleni mo nikhurunenla elokuloko ya 2004
6: baba nikhurune ki volongwe 2025 para 2026
1: e akhele kwasi o patchela wa nyovolo wa motano o uichanendene seni yo khonse morima
6: o patchela wa nyovolo wa nikhurunna wa rukhala ahana ne yawo shefi wo khala vamba muteko ni bale ntoma mamem purwa ba bale yani rani pur ni kuruna hunna ni haba ni muhaba ka shefi ni we hawe hana ka miteko sene se yani bara hu sorabo
1: ntura we mo shefi baba le kurunda
6: ah
1: yo obono abo ya kene mkhala shefi
6: ah
1: o shefi wa we hai se ni mulapani
6: o shefi la e paro we hawe fintara bona o khala inisho oni pirisari o tikishara ba lukarini o kushora ba mukina ko he khala ilisho vanola wa khala ilisho si sasa ninne tikishara wani nakelo re herra thotinovu na tikishara na pe hava lukarini na khala no meruno wa malela
1: tipo kere hai na khala ma coordinator ate we hai
6: facilitador
1: muri po khu iham teko
6: ya
1: kala makate miho ya nkano nchulo chekulo unopanya ye masi monona hai baba ni mbolo ndanyo mteko
6: masi hali kivolo waka mteko le kiho tewira sio kala kinona kamitiki ni usamisha kiho so wata so tene ni mbara au sinina ni sinini ni kwela pahi
1: na sana siti thala no kavihera
6: ana siti thala ni kikavihera okala vono wa Eya khayo ni nano sikikina ku anas asiti thiala ni kishuti hana kincherera
1: ni morno ya kai
6: tirna vincession
1: vincession jne asiti thala kina kwa 40 45 mun lapa o hirvo makachamio
6: kinila chana sana wo nje kamio
1: morno na ma hai kinona ni kuyalla
6: kirna na mane asheshe masawa umweta sekunta orna setian bana sikina kina kwaosa kaya ransema mpasa arna sa trejan bana norna unwane
1: aro hi ha oriya wo ham no mele na ipumu mano la
6: nata kinna kusha mantinya ka warela iteuka na fatwa ya na khala ovi hapa ovi heri wa ba hino nori
1: monna ka pella pa
6: kinna ka pella pa na
1: mo fona we lugulu kusiela yo rire hi hana mana precise ku pare dio pa na ya hi ku pare liwa ti here na pajua
6: enna pajua malaria aninla na samirime ni sasa ipunyunyu provoka riki soprasunti ala oriria
1: ni malihera ka wanyuano baba le mbole wanyi 2025 mulapaka hiha ndoko mukavi here ewe facilitadora wa seihe munonanyu mokala nmanyisha ni mwendranyu na wupuleni hangwe okume warabamba
6: masi 2025 baraba ko khala nwane nipaka ya shapa kihana ipalti kinni thuma ikatarasaga kihane kulshaun masinenne nenna ba kinni lo hatowira kanjeren rasikina se yeto siriba
1: se ne mon lo hayu na nyere ba mulwa e no kusal ba parna e khobe hin rabo
6: e hin rabo kinni lo hawira ka muthumme mota kina kuba weta na mmemite ko mahumu nina thumme karwa hu Oraba hule nahela mokaro ni nene ne ataka sintuko sasawe ni ruan ni ruya hunno na ataka ne karwa huye.
1: Monona we ni khurula nena phando kale karwa ya.
6: Ninna phanela ni rune hene karwa hu. Sintuko ba ni thaniwa hunno muthukumanola na ro kusheke karwa huyele. Ne tana ruwa kana nno.
1: Bana murole manela tsano murile nshapa.
6: Ni ruwa kana ni khumme ni shapa. Mano khuma o sitati parorwanna nakushiwa ne proshetwa huye yo neta naho
1: no e proshetwa tana ola kalanki kon
6: mos norte
1: mos norte tono kavihera yo mita kwa manyo mwe mna chanyo ana manala apairwale o murumo ndikoro ara manikoro
6: papa yo halowani na ana mana
1: hanyanya ya
6: na ata kanyanya
1: mola kana pam
6: kinna romela thobanchi pa
1: malo munakela porque namla pam ndikoronda munakela kwanti
6: ninakela ga 1500
1: va muere no hota malang kina halora wa mai kinya wasitsi tsala apa isina nanyi tokwena
3: Ikini tani wa maulito raushu.
7: Na wano oche kuna na maulito. Na yao. Fanyu wano sina na nyo.
8: Miki ni nyanyuwe Patrisi Pakeleke. Natural lako toka hapa telekato. Kina tamelo mnyeweni. Kitamelako mnyeweni. Kina pajira mtekola.
7: Utamelo mwekatano.
8: Kitamelo mnyeweni. Eno. In 1982. Ni ngrino rera tampe wanya ka ukhala wo conditions
7: mate conditions te hen na muncha pare e conditions ta
8: como wo era que ne grimo ata ke her mata ko lema no ra bola e ka bara moraboni ke ne phanya musoro khaka wo wi khuri ha karo wo lema ne ke ne phanya musoro ko wo wi khuri ha
7: ma sofia o khura iwo mutho manyo munavaria mwenranyo munavaria te hen ana alo cha iwa tuma mipacho sa hi ha no rovinya ke la te hi ha I went empena ya malanta a maka alo cha chwala iwe mota tuma nyuwano
8: me yo kwa mutho mota ka o kha ne kulushwa waka so ke khale ne mpa ya shapa
7: and then o halan se hi ha ya kama kuma tanna tan mun lo ha ye kina te hen
8: Kini lohawira ka mteko le ka tela oho le kinathuma tampisi sin kifertari ro amota yawo I kama seyo I katera pahi parato sehi pa sin phanya ne abate kini loha pa karino
7: iri mulista mba
8: ka paka se kini loha tu
7: ah nyuma sin corona kuru wenno
8: na ta ba kino pa jeri
7: ah monne ha mva mvarla ka tsambesi ababa lu
8: kuya tsambesi yona I kino na hiya no halu tulu wa ngu pa he
7: ampanne sasa esen
8: monne no pa ke no no re ra pa ka tela si tu kembira ka pa ke no no tsau kitini ha
7: anta mo nanyo we elena ni halo wangu
8: kirere mama
7: hiya nondelo na chekolela nana loko ala akume omekubure ero aka wana kurowenlo aroenla ya okratela ohusihana miruku sohia na hiana wariare wa mteko anla pa mo nikuru na yana wiwa na sasa sound agriculture na apicultura tiwini kuru na wiwa nanela olima ni opua oravo Opua no tumia ho. Mana orabo onya wupulula.
3: Kala in group.
7: Ah, chimo ya in group. Ah he. You pai. Nka haeka. No te po chekule la baba. Nsina yeto kwena.
9: Mi Vardur Manuel. In kuma komentate yo miweni distrito on kubure, province wa Mpula. Ya mio kimvara orabo lino. Kindimi olimi he kampo ele simfanya ya porque zin ni kali lugar nu ke la momentu ye. Entah mungkin ada limihat walau limpar ya bapa, mungkin bapa permen tu hidup. Ibu yang awak ni wahai kegawah mungkin itu mneni wawe ha
7: afishkali
9: wawe ha mimi
7: nikuru laka da muchone mtekwa wawe
9: to bro we kala mtu makana ni mtekwa yia warana reka mtekwa ni mkwa heka wale ora yuela tana na ri hela ora wolo herende zama ulito tana na ri ora wolo hitumo wolo msuru guru we na ko ka sherindi e uno ka wana sa fami teko manu mintu sa ya ka mikin ko hiwa u arala mala ya mintu ya ko so feliwa Aha. Ah, the me
7: Yo, only me machela. Acho mona mo. Tumuni mo na weva o kalo ravo. Mo na ha omlime lavo.
9: Ah, nimbaje wiya he mindu ye ona ke la ne ra ola o ke la. Ba nu komelo ko lime la. Bro ko ra bolu kompa itu susu. Ni biye ga menta thaka mo ba he we she nu se ke ya mentulu. Ni nda thaka mo. Mindo ke mandari ye yo.
7: Ah.
9: Ah.
7: Bona mantaro o aju
9: thele ari ka to ba halim kurbe na 14 dinrwa biario giroka giwe haka biario giroka giwe haka mintu ye
7: kata mucho tenka kala no no no vari ba
9: ikolomea sao
7: kata mucho kala ni kolmea hai hai
9: wagena kana set agina oitu dependera wera akla bolongo ni nano ndona masa dihela akla bolongo kala yi arina mintu sinkene
7: ahe nyo achwa bolo warno minti sintene ina quanto por exemplo
9: lakin na fena oitu agen na fena desh
7: alanto baba akana alarno sintene akina bakane elukulu ku yoka wai korosa na chuno inamlikana
9: nare inlikana kula mutu rawaye erawaye lo no apulavale anawama onkume hampota oreso lo hala ora wayi ba du mihi musul ko yi du mbanya de shi milioni shi diwa wawe on ba sim kwa de musul ko diwa wawe te bendera ruera wawe
7: te we va na chumo le kore momo o so murum kala ni meta we meta la tani khoro
9: na kan kala ni meta bo kula muthe limelo yi mata ma ruwe rawe o mpanya we siso ali ba kam botho le wan botha o ni tumi ha ho ba ruya tu kasha Ah, mas o cara é com a baba, a hita não fulano. Roga acha não puxa muito pouco tanto. É com a ele um gajo ter tanto, não puxa o louca acha, como minha cam fulana roga com ele. Arroi com su como não tinha na rona lele, agora mas caro, aquele ele ele ele ele ele. Nina muito pouco. O que na vende ele como que não, o que na ele lá que com.
7: Mas senhor, mo cara no manyo, e no civili hanwe. O kala mo ne koron la yo kera re la me ano
9: o kisivela mo deshe ko longwa kampa kan na do shimil kwaturu kino na wera o kisivela bre kan phanya usuru kwa ka ko mutuma mota ka ko shabare mbaka ko thome gulwe saka masi yikina gishundar ki musuru ko ro ko oli man no la ora mo ne gishundar ana ka ni soma agena biya to sma sekunda arwan
7: mwa
9: hawa ikora se ya bai ko asar gi
7: Masi hi hamu na usi hana mane mirugo sai haso uyu wana na hi ya chuma
9: Masi ginna lele maswa ga mira wani na no ba eh akala ni ba obila mi ba ko yara wani ah masha lele lele ngana lele la na ro na masi na lagi sendala halele ya to anni hi shkole bagar go hero shkole hero ngo shkole agla samman kan ni bhai ni suan shago kar ge mona ro ga mo hi shkola e ko kiya wa balin ka am controller ni kun ni tira kum controller wi wa len ba bin sana o mala iya anana no kallele rata en baba mama ne
7: ha
9: inno
7: anama na lana vile ba
9: anni ki vile
7: bas na lip na tetele ho
9: bas na jar golom baba na simelle ba he
7: mun lo hanye kina te ha ne
9: mun lo ha ka ba gin ne ra wara ma shi kom gom tu ma televisora e
7: televisora ma mu tu
9: bala shi gom tu ma si gom tu ma e ndo gin ro golo re kan jere ndo tu bara na mun ala halla le ayi wonne ya eso caso mi escola pa he eso ma eh muri mo nilla ba
7: onnda
9: ba bo lo han tora de urana ana gale so ba he
7: empa
9: mo kanno
7: mota
9: mo kanno
7: e kondisa mo kanno
9: mo kanno
7: ikulu mo ro kwanto
9: gerna desh
7: Mas puela olla o munet mi hatu
9: munna ginni tu matanto give mo haba horo ma de matan hi kunni ko rel ni mala
7: ah olimi ha ha worala
9: ah ginni ga ginni shorulai ah ma hoye na masayi
7: ah eh hi na chimakelo ma di ha ma ha ola no pa ho pomela ya wana kurue kurue e poma ya i provincia ya Zambezia ere omokone wa provincia yela mchua vinyaka pome toko ene ya machua po. Napache lepoma yonikuwa dana, avire poma yonamakura, vinyaka avire epoma yomukuba. Niha alapungwe toho la makulu kano yepoma yomaganja da kosht. Omukuba baba lere kuro, mpito nyato epoma yomilanja hie, vinyaka mukuba, vinyaka ndo akojope, apio na mpevo, mchu anchuna wa mpula. Onampa hakuli vya masachuna korona korotenka hapuwe aepo mayo ili emyakanto tompie ye wana korowe no na chekole la ho asiti thala vinya wampula nyuma sen korona korowe
9: no ringena vyo gno bajara bade gino no re gori he
7: gori mela
9: gori mela sana gena lo ba ingi ka gino dikelo wan ka vye ora kama bashi
7: mas muri le lena
9: e vinya giru ye to mingumu
7: ate hi wa
9: vinya wo si su mempo ko vela bo Oh, can tell you away. But she can have you again, Okrua, and you know my rabbit. To all we know, go with everyone, Seneca, who have Lorabo, Kinara, Tavila was over the kind of grimmel. I have a crew, hello. You know, we have a mukerele.
6: Kina tu kala na itu sawata.
7: Salam nam loha.
6: So then gini lohera iwera ka kala nekaro. Oh motu. Plasma.
7: Oh ane lohi mana lo plasma.
6: Na tangkano.
7: Kamu na muri reheri ya. Muna kela kwan.
6: Muna kela ka opie ka tereshi o atoshi. Oka na tereshi kolumea. So kiri ma kela ni na nor so then ni. Kina mu shutera ba.
7: Masi nno muna kusera ni sa tehen.
6: Ko shutera wa moravo tampe sera wape amane rora herre sera ko shutera.
7: Mo si veli wacho.
6: Oh, ora era pa.
7: Era mo kadihera ni mo kala ni mai. Ahe. Bano nyuma mano la mo kuparla pa wana kuru na oriri ao. Ba ipi ya oriri ao te pato.
6: Na kinu mo kuparla sana.
7: Mo fola we mana ai kapeli wa oruha
6: malaria. Ireda sinche ni sapa he.
7: Ipumo.
6: Senem panya mano.
7: Vana ntu acho masu malihera warere wa nikurunda makacha mihumu na panyanyo na panya makacha mihumu nikuru manyo wajuta na mnei wena na kama
2: makacha mihumu nikuru ni ole konfayro kara tu pundono ole kana toku mtu owa nyawe makacha mihumu kisini fayro hikala sakala kahira lini wero malihera rahoro ndamulu mo malihera ni kapela guhima kapela walela na mira wakwaga wala shilo pona kwaga wera napa yika asusia sawe tuorera mi wabaki nilawula parukiwa na kuru weno wawa asusia sawe
7: Ah. Tumatong korona korona.
2: kwana kurunga dongupia niwa sambesi ndino bachiriha
7: kina bachiro pio sambesi
2: kina bachiro pio sambesi yanno
7: ah masimone hai sambesi yanno yokale chimono monanyo yanyo kusaba marumanganyo
2: sambesi yanno ko kale thukonaka kihone sha ngina wehe ah kihone tumoti ndwiri wa yekwiri ah kina rena thuthala ati bhathani ko thollo to kwane botho ah kihone thaira mo thaila no dioru wereya ah te thukonaka kinwa ko kathe kuhima wa were wa sambesi yawo hire tsorera nni ruweri wa ba hetha yo ruweri wa ba ke hone mi yawo sulu pale ba hadongwa ka bona
7: mo monte na mola jo mo bona
2: go go ntuka ne phele ke mo sfuelene monte na muli o ka pro ka ne mona ka muli bre monte na mulu mwa go wa nendi wa msambeke a ke so ke monne motho o ro ke pisha were monte na muli tu lol
7: bas mi ya ko mo hona wa ja
2: mi ya go hona wa ta a te kana phela ma mara a journalist a re re pa go le mo ka ruma ka bo roma monne monte na muli ba ba ke sirela ah ka ke la shuru gwele ba no wa rena ya
7: ai mase henka
2: ke le tsho bua sha mapa no monte na muli monte na muli ah ndo ke tia kana kuruwiro ku ba ndo kana kuruwa murianyo ba monte na muli or muro mu kudela ndo monte na muli wo
7: muna mmula yowo
2: na mmula yowo ba andao ke na le phira kana ndira ba kwaka gwereba mane masosia sa hantwa poto apa ka sosia sa holy ma asosia sa ho ina ma wa ho ali ako sinchene sinchene ro ka he
7: sina kali hacho
2: sina asosia sa athorera nyumukala ntheno wa nyinyu pa na marinyu ka kuwe no wa shuta rini hinno paru pye ne proceto la mos norte ma wo wi wala na ntokoma na ho akunya no wana wera thwala va do wi wala na are murana ana apa ka sosia sa wala tiba mpaka ba mo sinorti onani phanya onne go sha mpaka nna phemana go ruwe nna swela mahao kala asosia sao
7: mashimorwa a chupa he a ruile wa mpula wa kala wa chaka na kwa rile kuma ke
2: na re ba ba bantu henre ana mpula re mpure re ya yo hero a
7: anta a chara mo sinorti u pole ba ba nonto motho kuma na chumvinye wa mpula yo hinko mo ye wana kuruwa
2: mura wana kuruwa
7: go hotse le na mo ruhi wa province e kina
2: modo ke se rata ba kan lo hatu repa ba to pot na zigen hi wana rohiwa o sofala wo koronkosa wo ah ba go mna phimba go maputu wo wo ah ne ba re ka motho tlo motho kwa ho le ne ba rahu na re tata go nyonna sibela
7: aha
2: o nna sibela a teng ma mo ri mo rona ka rabo mo ne mo ri ma phefu ai o rabo la ka lante ah
7: a tsha wa no kusi hansa no ka di heransa nsen
2: a tha mo teng ni ka li heraya ntoko sinni hal se hinswela ho ane ndikhalera ifatu san porque nai khane ifatu ndikho lukhune khalae ifatu e sa he malamala porque ifatu e simpa ene ngwa lufia dene ngwa mphula wewe
7: ah para we a chomo helo mwe ha
2: helo mwe go ravo ah na ba hipota itmika ifminga sinchene ba he simba lo ravo ni wewe na shotrwa ni mo sinorti yobo ah nna sari hali ye narwan mu sakhalai so sari ve ya ye
7: ah mo sinorto la tra za wowe
2: mo sinorti oragan le lewe mo sinorto na shotr mu komunitate onvara partir wa mphula capital ka tu sambesi niasa
7: ah wa mphula
2: ah tuni ra mo santiki no norti tuni ra mo sinorti
7: ah hinka a chuma nyuma makane khuru na so sesa horera wi bona no rera momo bona li batho ikota
2: ikota ke se mfalya nne le ikota joya ah
7: mole ba hai hai
2: wa so sesa o ke hima yo wa so sesa ba ka ikota nne le ba wa so sesa o nne le ba 20
7: ah
2: he alende di mpota muthu ba ro khala memburu on khala oliva ikota ah
7: sei hanto ikhorwa sei ha chomontekela ikota sei ha iha mompoto sei ha chomusokela
2: ikhorwa nle ba ikota not bone wa sesa na ro ba disorerala wa khala mukacha miho tutepo yo khala ba makena bele hononeye o we fatu bruk munne le chamaro mta khone ne pere ya pa ro concert wa lusiati impirsa ni ikhorwa sen seiye ah makena ya bari ari bale impirsa re ikota yele ah enne khale dia she via she la va re pa te wa sosia sao hen khala we re na shu da re pucheto ni tne wa ho hero ni re ba ba he no era ninglo ku shone ka ro ye pucheto ninglo she pa nka ha mva ho le a di sorera na khomune ke sekretario ben maro wa tsoreru an ba hule musuruku ni munya mutule orwa kule reuniawo onachike ni musuruku ole wa asosiasa wa ikala ku mihempol sumawe
7: ahe echi wa era ba e ba ta
2: ekota
7: ahe ke ano ni namadi hera maha ola na chuna wa baha katamu chumotala moha mutala moha mutala moha ndoko masawa wa mali hera ho ni pachero na pachero wa mai mutanyo masawa nyoma li hera wa oche kulela una enra ho pomela wa na kurwe
10: mutha kulela ola kini shukurela banji pale okhala no kumana na na tiritorala ila bula samaha hola Nikela ka wi wenye ya thila pusikina ku na shutia katho akui utharile ila pusikina ku akhala nira iwelele ke molumala atotele ke mararela
7: mabinya baba sene moyanyo era
10: na binya baba ni ro wa muteko wa hu ni thani wa hu
7: na ka mapia wa mpula
10: na pia wa mpula ninkela kuma wa mpula ni ro yako wani na pia ko wani Na hala thoro wa suwe
7: na katika kia. Kachuna wakoha mpandranyi wa mpusendranyi wa wana kuruwenu.
10: Wana kuruwenu kishuntiaka. Kwa shuti hiwa pake sera. Nsana na hii shuti hiwa mota. Woro herero ravole. Wira na panyamakaya pa ori pa ala. Ani kuparishipasu mtu nime. Tao ni pirisari kutikila. Enakala mweshipasu. Wira oravo waru waka. Wapake ketho. Makaya pamakina aku kwa kuve kuruere ya moravole me to babo kini shukurela banji pale wera purke eyo kinaswela nani hishuta eyo
7: mwana vinyanyo baba mpandranyo masanyo maliha
3: ya no maswako maliha yopatera tiyo shukurela wa shukurela turatiyo ushukurela mtekola etuyor era upakatero kati experiencia kanyahu everikane niyone vara huno suwela wera norona nuhere nukuru
7: nkaba
9: swa nyumala maswa kawi omali hera gemwarla meto wira namwane mahikwale lele yake bara wira hupia nno namulele ya ntoe wanni kiswela wanjeni wira nya kanlo lele ya enaiwe muluma na papaya wala na mamaya ntoba amiko sukurle gahe kini umisore kino kinko kumale nugiwa muluma la proko kom kana ratu yekino kali pelle kempa kali ni mama
7: Ni yuko yayo kuma mahola.
9: Ah. Para ver radio kamre bai rei.
7: Ah. Kiro rome dihewi ham faltar ham fajara okuma olok olekinta. Amelo se esta programa lo yakanusa. Na musedi hua na musedi waho. Ohia to programa raho no olelo olelo kinta. Amelo se esta.
9: Se
7: esta feira 21. Akane sabato, akane
9: sabato.
7: Depois que não posso ter número é muito, né? O muri é na cara.
9: Mas só a hora que a gente não mais enxerga.
7: Nem bacana. Mas a gente não mais enxerga.
4: Mas a gente não mais enxerga. Mas a gente não mais enxerga. Mas a gente não mais enxerga. Mas a gente não mais enxerga. Mas a gente não mais enxerga. Mas a gente não mais enxerga. Mas a gente não mais enxerga. Mas a gente não mais enxerga. Mas a gente não wa nakumana thondratu ka hatuna ko bolwa murati yo lele ko bolwa kulu me ko murati yo ni kiwe ke nam provincia ma pa ma lese
7: ahe no hata mala ni korwa depois mo ke vai mbaka ni ko mnako hanyo enka ka uma sanyo balihera
11: ay mi anu mama ko mushukuru mulu ko khala wa wero ni kumani hana journalist na ha futna ha to kala hukumana na miki kintu me raba wera Masiye maswa hala ni wala.
7: Munamu yiwa.
11: Eh,
7: munamu ye programa se se kopera de munamu yiwa de mvela vele. Namkumiha notisia ni. Namkumiha chekurela wothe ne wowo.
11: Ahe. Ni rasiso no shukurai.
7: Enka papa masanyo manyera.
11: Ndi no na wera ko thapela orera. Komo wera kasuela wera kino kumana ne mama. Ana ki ko ha so ki ko ha ni miki namulela so mulela ki shukurela ka wera muito obrigado.
7: Ahe. Uwo masanyo banhera mama
12: Miva no kimbeke lawira miva komo no phela kwela no shukurela no phio ena hatong kwa hopia bona likatarao ya lekahasu enlaka
7: udai mamso la katrao
12: kamso enle
7: Wore era go tsari hampiro wa papa ho.
12: Ba le go tshudela re papa le o kilela wethu yo rera. Ba go go hona lushu wala na potolio ka swela go re lushu ni potolio o da ba. Ka ke le kana tute iwene ya musi ya handu tute iwene ni mama ke thwela na ka baba ka ro gwani o hele ke no mre jere tanto.
7: Ah he, we ke na thabala ra mi wa ho a radio Mosambiki misora a ikopelela yo mokone wa Mosambiki. Wa mpula o kabdel gadu niasa ni noa Zambezia unkuma ya mahaola hiya no mahaola na kuti ya baba olelo va na chikulela ni asociação asociação de agricultores e apicultores de Munyawene arimui wanana ovinha mwaka wa 2024 mpaka hii 2004 mpaka hii hava nala pava moha nakaviherana opia va aruila epo mayona kuruwe mtowa na mwaha wa mtekwa nlapa wiwa nana wawa yaya hiherenre manonto ereheria ni kuru na nenda ya cheri hiyo lima aha cheri to opua ho tuwe hai opua ohua ohua oravo hei havo ravo ako olore matare ne ola akumihaya limpo limpo ene nema na mano mano echiyo nana ramumu wiki na tamalela to muruko ene to ni kumaninhe uenche kulele ala ngwala mteko odatasi elati hene erotule ene erotule ene kuronda
13: ahima wera nturavo la tiwore erantu eleshe ene tie lela akalono nona wera mele consome o mele da nossa província.
7: Mulher oravo ou é província? Eu amo pula. Mas não sou ohala ora oravo a Zambez. Me ano que na tamela bato comene ou checulela o mahaola. Tia eu roque na romela o achua o riane mahaola aí o cala na hala o acusamreba o amiruku sorte nesse iha e da liriu evava a city thala checulenda aí a mohiwa o monicoro na cala mo anamira voto a armo mo majovene a city tharmo mo anausiha mpiro wa panela ochara mtana we mtana baba wikali hau haye impahe o kala muskiltori ntoka no polla anamira bo uyu anana si woto onna kali ha chiwa kavihera mpaka cho madiha makacha miho mama hamo ha arayano ovinya epo ma ya wana kuroe marne ziolinda moreira
0: wala vale no sinve mwani yolai Ay, yani kwa hukini iwa mwani, kiwe mbale lwa kola. Ay, iwa wanto.

No, xa khuru mukhubure vano khumaho nene ya teke ipiro sike naku okhala wira toko hinga le suwe liya na koma hinga kini thoi liha naka kahe wira no hi thoi liha na wi no nye kuliha naka i nare otha kula sawan no pahi tekhale e pirwa ho ya kwe kwe ohia pa hole lo ba ni koma ne liya wana mphula no hata ma hi ku ya wana koma ne laka ho i province sike naku yulu pale manama ho ne khala ka o thekolela o ne khala ka wa le le hanti si nera ne amote thani o ne khala ka ba nyana sore re la na khala o ko hana yali mohina wo ka thi wa ra me ne ra ho ne mo hunla ra ya ho mo studio mu na pateria o va nela e gore mo ha minuto mi loko mi le ni mi thano o ma orola o ma ora muruya ora she ne kiruya o ma ora Uma ora ni huma kumunchi pa jo kala kayo le wa stress masi uma ora oni mromo la hova uma ora weke kai e ora mo hayo pa kiria iya ni hiku ko su la wera vande phanya ne ya oshaka masi pa yugar uma ora ne kuma na ora shane ne kuma na uma ora oni kala ka banchi pa de shawle wa stress masi nto ko ni himya ho Ola umma roma ora eke kai. Nyuano munipanya ne yo moko niwo wa niwo nrati wanyo. Hia no mustudi mo. Eno lipi heria hono kala wene pie le wera muna mtukula muna miwa. Mevada lo sise yen toko stoko enala huwa elu yala. Muni hala muna iko hagula. Wani wera nea yele obara kere da koluma. Ahirio ku. Ah, muni iwa yo waso kala ipatina singwariwa. Ato anaise ke hawento. Abeja ya le halume ina akunya nera ka abeja to hi anan nere nui akena kurabo akena kupahi ala masina ale madri hanya ha fatu anya hu gona ka enui la ka hi ole lutia khalai mhm ara je posara ni me da ara je posara mta kwa wata ka samwa ta kina kita ko hakan to wera baba ani himya ni ba okala ani hawa ta ka santa na pia e wore mo haye la biloto biloko mera ru ni ba ba hawa ka tham shirika ka yara wera ye ta ka sem ma wa mune ta ka saka mune aba kya ni ah ko ando na mi ebe ko hela kan ra ka mi ha ani kela mera ka bara mure ba thi ba ba ba ba ariwe kan ro wote yue ne ko hela kare ro khulu mo meto khile re wa wa re ko hele khia re wo tam ko ha wo te yene mhm mun le ke se pano wa ba

Un khelne pe ni bicha nerowe oniasa ndawana yue enihimi aya anashito kwene wuna.

0: to ko ne ka ha kan halisan makuba
1: assalamu ga to ko ne
0: kana kana garu hal makala
1: ha garu hal makala
0: wani ti wawe ne
1: ah wani sawa sawa ba
0: ah mun kala sawa sawa sina nanyu
1: sina gastro
0: gastro gastro sheni
1: gastro adriano
0: gastro adriano mano mutegwanyu piola
1: ah mutegwaga piola ba holo bla makala ah
0: motela
1: ah mina tangena to thela lelo
0: sheni mutu wa kanaru moshkale da sisa sawa sawa sawa hotela ni tero pisiani sheni
1: Ah, masikin ginetek mo haasa kaya nipelo tala masi.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Oo hina tumpanya mo haa kuliliwe mo hina paviliwe.
1: Ah, nate kaya hina tumpanya masi.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Kaya ka wanu sawasawa enrero himaka sa upiwi.
1: Eh, wanu kewo kino naga wo. So kike thongwe punti pa hikino naga ba?
0: Punti uleshe nipalo muna pabale.
1: Ayo, muna pabale so.
0: Atu vale mavire lo nira sayi malapuwelo.
1: Eh, mavire lo malapuwelo vale kula mutu nono wari ammanza we. Ah, mane rovira vale eba. Ningalo tigini hiwa ah maho khalne punti ah
0: to bala tu pia bala ni mero muka pata moshkale to le oni rwa sai
1: ah ni mero muka pata giam mulo pushela khopela nonno ayo
0: ni mero muliba on khala mahala
1: eh ni mero muliba bahim suru ko bahim chene ah
0: balon khala ka bula puwa bale
1: balon la puwa balon khala sam mitika shi bahim pur la puwa khopela nonno ah
0: makala la samu hima kare kare karo huti wa
1: yale makala la karo huti wa masini hiya tresento ba ah
0: simani tumana ni
1: epa ana buya ni jalia bahin ni tuma
0: bam mo kunse sa ko masaila
1: na
0: makwani
1: na ta gina kunse mosa ah na kunse taru
0: Ah,
1: na hanle mosabo.
0: Banto atu si sa no kushera na banira so sai sai.
1: Ah, kala hiya na kushera na kala gina hin kushera na.
0: O sawa sawa vale mun khale to ekulutu sheni.
1: Sawa sawa vale kin khale kulutu ya wamphara.
0: Ah, wana mphara vale.
1: Ah, wana mphara.
0: Muni ngurena radu msambiki wani u.
1: Ah, kin nguriano ratenesha. Ah, na mukisvela. Ah,
0: I programa sinira sa kumiheru aka masipo anosivela ni mradi uni avira kavale.
1: Ah, nikisola tambini sipo ye.
0: Isipo sheni?
1: Isipo zingisivela ba. Malta na konta.
0: Anosivela ni.
1: Eyo kisivela iye nyu. Ah. Ne, kisivela iye.
0: Vale unosivela ni wiwa, wena. Vale tu yomni mwiro omopuelela.
1: Ikina kina mwiro kupuelela ka, ingisivela iye kina kina ka. Ah, kina kiwa ka, kikila thalene. Ah,
0: ma pabela ma bahani sipon la nana konda.
1: Noga pela ka ba kamusi aga bahani wella mawani.
0: Ma da kelle kamusi mama kamurno wani so sowa.
1: Ah, ma na tangerna wani kirna ko wa kamar Alberto. Ah, musa kon zao. Ashe hasi, malda jumeyo. Ah,
0: ashe hasi ankala o inlelo ankala o so sowa.
1: Ashe hasi inlelo ankala so sowa. Ah,
0: ta mo bo manno.
1: Nata na zo numero moro si so bani.
0: Ah, tela she hasi.
1: Ah, tela tela. Ah.
0: Kirere wash kulani?
1: Ah, obrigado, obrigado.
0: Lelo mvira ke mwe ka radio Msambiki.
1: Adabu na migi mi wella kan lelo.
0: Mwela tinanu sheni vale?
1: Gastro Adriano.
0: Gastro Adriano wano sawa sawa wana mpara.

0: radio oni vira vira mawani ne menleva varashu mulpali akalava antumi hasama kala kinan kuma sawa sawa kila an kuma wanaka injwanu mulpali ga kuma sawa sawa hali an
1: salam ga gi hali
0: bakani bakani ga hakan sina
1: sina gini hanu karni dushmanu el no sole shwa benedito
0: benedito injwanu mun kuma sawa sawa un lelo
1: na rigin kuma wa kabula
0: ah mun kuma wana kabula
1: ah santo roba
0: ayo mun kuma ora sheni wana kabula mpaka no katula ba
1: ke kuma sarora ai va gna pia oitora
0: ayo bale wakala yole yo hiyo munja ke orasheni vakandia nyuku makao kati yo
1: eoje hiyo kinjaga 20 pahe kinarupa ruma kar sarora kina phatrua
0: ayo makusha sako masaila
1: nari sare taro mago dumia
0: ah basi anle pele ba
1: ayo
0: basi sasa hi makabe ba
1: ehim makatarasan 50 mashiko mo tempo la ve fara ku yo ke la ne hi makatarasan to pahe
0: ayo ah hola kahe mukachola
1: nare awa na kablo kan san per kon kala kam gajo
0: shenu lan sinana wen phakala
1: ore phakala mukoi kese ayo munyepu
0: ayo ayo
1: vale
0: u ma pa hi metro kabe
1: kampan he 5 metro mashiwan phakone tra 2 metro kwa si gomlo wala ser ke un mes
0: ayo ayo
1: ayo
0: tanto matumi hasisa samu ne tuma yot ma moska le tola mutumene makala yala
1: mutumene makala yawa garo patriangela kuma ka 150 ga sagu ayo ga ipanya pa he ofia ka 28 tuma
0: ah 28 tum suru kwene
1: ah gna havla gna mutum sala tola gna tuma ikotra sa mara kan ni sa ga pa he gna ikhali heran
0: au motela
1: Uu, kitala ishenta na mwane kwa aturu.
0: Mano, ato kwene, wani wana kabula watu, ani kala ni hiku ni mtukula radio, eriemi?
1: Kimuja shakanto.
0: Vale, avira kame sintepa wasi vale programa masipo pivisha?
1: Meme, mkese vela kame, mkala kapike finu, nena nikisendria, una niraja uirepa. Ii, kaulia lato. Ayo, nikisendria, una halu kwaka neno pa henu, ii, nini kebara murema neno.
0: Ayo.
1: Ayo, teke ni mulela pa henu.
0: Na bare la murema mha wera nsipo le to kisendia we
1: nar na
0: la oswelen sha wipa
1: narora era pa naro khale no va para minyano
0: ayo
1: Ndu
0: mihiwa kansipo na bigu finu masikinati yo pia iwo a endero wani wana khavula wa muhiyani
1: minyano la to ka kirendre ne enona ka matama ke mona na kuwa mishkwas go khanna yo ba ho muja ka yo Ayo na nampa ironi po taki na khanna kina kharna
0: ayo ayo bale wana khabula bale munkhala bavi yo kwaturu mpantole wa le sheiwe ah wa mulpali akale mkopu shereke mha pereu anantenka
1: gereri yari na nantenka na pereu yari yari bai ba bale kende aka wana
0: wa khapu wa sheni bale
1: wa khapu wa rosario ali tere ya le she I ya beturu
0: ayo
1: ayo
0: Abanton ka haya kansipo nenna ebekendia nana biku fino ni pabelo ya nyani
1: impela kanya maraka amina rgancho ababa khamsana amana junwario ajibathana ka shume yiwao manaka marsi ayvaniyo kosi go phera baba
0: atu anonsi wala wera iwa labula mradioni
1: ai karumetu babo bodena zwele ni kempamba isalam man dia kata yan rolwa man mam tiana maji ni han yu hate yan to man ko na to yan sena
0: ayo ayo bai rwe ni sina kina ku am bahakan sina bahakan sina rukula to lake rukulu
1: eh kwasi na ro de ba o hiso wele sha ko muno ba jeri ha
0: ayo si so mi o ba ko shukurela kintuna wa hi yake muina ka biku finwa
1: ayo den salam
0: ya biwani amlam ki hawa hama koma so
1: ani mu yoge

0: Radio Mosambiki ni panya ni yamkulu tu wa onami epe masikulu tu ila ni panya ni yaho onami epe kanini lavu la pahi na anami epe mahawa wira ni mpanya ni oporo mosa ana munchena ni kuma emitete sohi anasa eruwa kwa mwira na koswa haya atoko ya nahiru wananariwa rohi tumihe saisai makala yana
1: nata kutumihe
0: ato sheni ya nyonyele
1: kiro tema
0: aro tema wani tiwa wini
1: wakabula
0: wana kabula aruwe na atoko ya nyale bali yale
1: ayo
0: msina naya
1: Almeida Sancho Alfredo.
0: Tapi?
1: Ni hani Almeida Sancho Alfredo.
0: Ayo, amla muwani ya haa ya kumi?
1: Ayo.
0: Manu, mkahaya kaba atuwa mkume ora hee ni uu, wana kabula uru wakopo manu?
1: Nkuma 23 sora. Ayo. Akuna ora kena nkuma 22 sora. Ayo.
0: Nto vale atu anikusha ni mikumi saya ni eteri haya wei imate kempero ni kove saba laba nira siwa saisai?
1: Na hata ikinikusha etu so hawa no vile la bahi
0: ayo
1: mkoshita bisikleta ho ni mpatla yo ayo
0: masi endera wan wana kavula wo atu na vile vile ha na rerela na sivela
1: ba hiwe ni vile vile ha pa otho e ponti endene ponti pero ahuile ni hawa male ayo na raga pa nini shanga mota wo vira moto kanla ponti bo nini no batu wera kake na no vira salama
0: e ponti elela ya munapo ba
1: munapo ayo kiroho no ni atu
0: ayo ba masi avukwa walan lelo
1: masi avukwa
0: ayo nkahaya kai konya yeme mukatu le bale saharere wala mamwini sai
1: masi atwao akubenle masi anni himavira so kalan lelo ayo
0: Siwa kana tuona.
1: Na tangina tuona.
0: E ponti lele nini kachami hela tuma vire lo vale?
1: Nini kachami hatu vanchene. Ayo.
0: Vanto poma no mpia ke ora he nino.
1: Nino nimpia ka nimpia ka 5 ora. Eure kina 6 ora. 7 ora. Ayo.
0: Ba mi okati wera ka kala kwa ni u karuha mi ko tumi ha makala.
1: Ayo.
0: Okati va ruha ka makala nno ka tumi ha ka ni rule kara ba muhiru la mulpaliaga.
1: Ngakumve.
0: Ya bosi isu mpaka baka mli yetu
1: Meshiko mata bishari
0: Watori wirule kara weyua Tumtumene mata bishari
1: Mewa Kutume polu waka Kuhura mahe waka
0: Ayu Wako na weyua kwa hii mwawani wera waka haitu mepodu
1: Nata
0: Mano, programa Radio Mosambiki mwini mwiwako wangu
1: Kini mwiwaka ayo Vanchene
0: Entepa osi vela ni mwamwiwaka Valerie
1: Mewa ni kisivele jornali Uwiri yan la sineta mlaponi Ayo, kawirine la kawale, kini shukurela.
0: Ayo.
1: Aha.
0: Uhuri ya nasineta mulaponi, ntoko sheni?
1: Ntoko pa himakata mihu ya lankumela mulapon mumu. Ayo.
0: Ato kwenye, masipo anera uweri ya miwe ya kumihiwa kavale, atuwe nate ili hamurema?
1: Kandoro mkisiwe la miwe kakamushukutari kukalawani iwe, anakite ili hamurema. Oro leshe marahimu biku finu, onikisiwe la wanchene. Ni Berta da Silva onixela vanchene ni makanto ar makina khanto angisela
0: ayo
1: angiwara wa dibu wa malia wa labula
0: ayo avale Berta da Silva tuna bonna sivela
1: onixela mio
0: va rumihiwa ka acha male rumiha ka Berta da Silva ya kela wa bahani
1: ka kela wa baha amaraka ani hani wa Albertina Nelson ka galon va sobire nywa ko ni hani wa Felix Jose Kagulon ba hamuro koraka ni haniwa Marta Alfredo kagulon ba muhima kuni haniwa Carlito Alfredo kagulon ba hamama ka ni haniwa Rosa Julio aba ba kuni haniwa Alfredo Salmao ka ngisa bawo
0: aduwo teni awankala wana kabula wo
1: ai ni kala ankala na kabula wo ai
0: mathala karere wo anlimwa wo ri wontela na wo
1: koro wontela na tu a mema shi mata maka
0: Muna wako heruwa nino mulipaliaka? Mwira masi matama ma profitande mututi?
1: Ayo.
0: Mwira masi nyumu matamanyu?
1: Matama kama shimu wakira era. Ayo, kala nakuo, machokwa, kutre. Ayo.
0: Ayo, mimi nkiru wa shukulani mulipana mwete salama, mtike wa ni salama?
1: Kapo kwa shukurela.

0: emi one vera vera mawani muri pari akola kinanje ore ready hola ho o tumi hamo tumi hamano nyu
1: tumi haba ya kaleru mwe po
0: ayo yari sakinya yari sapo
1: yari sakinya
0: pronto si sa sakabi a tumi heru ari wa tumi heru aroa
1: na ta karon wari wa ari
0: baba si sa san himma kabi
1: va querer li ma tu santo pa himma se khalai wo kina hinya si so na ve
0: ro khalam kasu
1: nari okati bahita geri kanne
0: man ankhala wowini
1: omkulu woni kinkhalaka
0: omkulu woni kumeora sheni omkulu woni rwakanno
1: omkulu woni kivenyen sana tsana wovora
0: va yaru hale sa kumsayela
1: na to soka sohana iyo voyo tharu bedewa
0: mosaleta ya tulola
1: ayo
0: malola tawa ya psikaleto la nomola
1: kini mwiro mwa lukari va he
0: sina naye
1: felsar tantonio no suweli shiwanto
0: sinarerela amkulu woni wani u pibi
1: yara na pahala ni shomola na ho
0: mawani me mishanki ho solo ka mira montoko ni yenyu savo
1: mase a mishanki ho senne khala bo the mpiro na rwa kanno baba ya lala para parupio wane ne ndro muka wana mpiro ni opontivo kire ke are ponti pro ke wa kwa ponti we are ponti
0: to ponti wa tuni mira no pia anarwa re pantera ba to ampo ha yo pe ha bo anabikana
1: nari a shinene ba ba muna po ba bo tan tan ni te sha tan ni tu khula para ba thi bo a ki ki a ma ma kha ya ba hi
0: to ma khena ne ra khala ka bi msur khwene
1: ba ba ye tharu ye gindo ki wa sasenta
0: iya tharu ya tharu ya sasenta konto
1: ayo
0: emoha
1: 20
0: nekinaku
1: 20
0: nekinaku
1: 20
0: ayo kutani hiku wala wonkhala ba mwerini
1: kula ni hiku pa ni ndro ni ndro aho pa manno kwa lukweri ole pa ho ndro pa manno
0: masatoni mwire na karadi msambiki wani u
1: masi ya hekhale rumathu sola lese bulu thore van suan pa hebo wani ba na pia ka makara pa he
0: sinse sinte pa wa sibela tu sinte pa wa hakala li habibi ya mgure na ka area mi
1: kini thowa soni hakala li ha
0: ento ke sheni
1: masipo pa hi poro kara masinku mi heria pa hi wani wa mukulu wani ka ni phela kiwe na paka aniriwa Antonio Shuaki, mama Emily Ermini, Nashima Kapahe, Amaraki Hadiadega, Sidia Castorua.
0: You are Tella.
1: Go Tella.
0: I can name my Taiwan. Not a tie.
1: Aye.
0: I might to me go willy, how willy liha, can happen to Lawera, Mulama Gola, Niwana Matia, not a tie, Nam Sakinaku, a two have Hamakomas.
1: Tabo, tabo.
0: Nimbani lanana munchene ya nikume mitete sohi ya nasa arwako mwira na koswa ya mpo mamu. Masiva opo mpo mayuwe. Vahabisha ba?
2: Onami yepe.
0: Onami yepe
2: ya. Andro onami yepe wani ntumia makala.
0: Makala atabi ni?
2: Makala katala ala wanginatu tumia.
0: Ya ruhale ano hii wari ya wari ya ruhale sawa kama sayela?
2: Na ata mashikahi ruha pa hii sawa pa taro.
0: Ayo.
2: Agina tumia yupili sana hala yukina kuyo.
0: Mapurwe na yola enkale keshkala wala yo unenu eto nisuna pa hii?
2: Na ato unenu eto nisuna. Ishkala kenkala.
0: Oto tele ya si sasa ahimu makabi?
2: Oto tele ya si sasa makala?
0: Ankala
2: 300 350 ayo
0: wale wabukuliwa waleiliwa 300 wabukuliwa ombaha 350
2: ayo wala wahibukuliwa unuhi ya pahe ayo
0: onto hiyo pili yu arere liwalesha
2: kutumi ayo
0: luku haji alia
2: ayo
0: ahiru lekara mene
2: masi kihirula ayo
0: atwa nirula babiwa keno honi ha ha ha
2: Nirulamo utakiwele shamo
0: entumi hiwata nime
2: masimme shima pahe ipao pahe kisin thothosa
0: ndigo atume shima yeyo
2: ketumme shima
0: andro tuma kishima atumi hele
2: gelo tuma kishima gatumi hele leo kiserela
0: oni tumi hiwani mwali yako memme pahe
2: oni tumi hiwapahe ni mwali yako nkhala 40 pahe shima 20 oni fanya
0: na tu ani tuma ni mwali yako yo ipola taro elesha wiro
2: ni latela pahe na rowane
0: onto marowe lo wana tu anisa yani ani khala mtuma papa hi oni uri waso waloni ri wakiro ko pheki hi wa ferenke
2: yo ko pihe yonare vale pahe na hi tumi vale Nah, yang ni perlu kengkau istariki, yang nak kaya rawan ni. Nih pun kita nak kaya rawa. Masih nak rawa kalau ni ni leva.
0: Ni perlu walau tu hingga ya. Sini nanya kisuan lewi Yohano.
2: Senna ka kini hen wa karlit salimu.
0: Ariwa wani piwa wale?
2: Wani wana kavula.
0: Ah, ina kavula. Manu wana kavula iwe ndero katula vesheni?
2: Tatangeno wana ya tukino wana nsua.
0: Nsua. Ya rerenle mitano mata pivini?
2: Enderenle mata kino wana uwera ketepanche tokhala ukhala uwera ipule enimote rumpi aya. Kere urupa se ehivahe muruwerio.
0: Ehivahe muruwerio.
2: Ayo.
0: Muruwero sheni ohilenshe atu ohitempe wa kumela. Muruwa na nawe nkaro ni ba. Mkuhere ke tumakala kera no kuhere ya. Atu watu miheke. Vanto kamperi tende kilienti vale.
2: Ayo mashe nare. Nare.
0: Nira mlipela kamkina.
2: Nira mlipela kamkina ako tata. Ayo.
0: Vanto ni vane leke tu vanto vaho.
2: Ayo.
0: Kala ui ama ya laroa.
2: Ni vane leke pahora tene.
0: Mano ya kako hawe rendero wani wana kavula u omkulu woni
2: wakavula
0: endera mama tani pivi
2: mashokala were pula ene mote rumpi aya erumpe pula inchene masi muru werio kevahe se rumpe pula pahe ayo
0: enavela vili hana munchene mpanto oleiwe
2: enivela vili hiya mpanto oleiwe kenona were punti pahe kandrena Nri arashka ne punti ayo atwa lote neva ano leva na roka na kumaka iwe na roka no no leva enta o khaneng khanna musuru khumunchene maha wo leva ka
0: kan khanna musuru khumunchene atwa leva ka vi ya phavela ka olapu wa vapunti vale an leva ka vi
2: na phela ko lo punti vale ko mele mele lava ne leva 50
0: Onkala kutani hiku basumana ni sai.
2: Mashinata wa venya ka pahe wera ba kinka lo poma. O su wala wera pa ka ro ka vale ke ra ka ro wa lo poma ka tumiha vale ke ro ro ka ke le veke.
0: Atuko ene o wani wana ka vula o atwani mu wiria na radi msambiki.
2: Ninni wiria na radi msambiki hora tene.
0: I programa sinasi vela sinkumelela mradi uni.
2: Kinona weri programa sinkumelela. Kevo e programa hiyano initiative. So initiative pa hipontia e pa hin luki hi wa bale ni governo ayo
0: enna initiative vanchenela
2: ay initiative vanchene none liwo thon komeshimu ayo
0: masakon ni bekela ani en leli wesheni
2: nenne bekela pa hiwere pe puntia la khalonke nta o khala weri to sendira governo e pa nenle pella e resposta mas a resposta é que não cuma mas o que falou agora para ele não é que ela ora para ponte ele quer canlesar ele ponte ele canlesar na
0: mas se põe a pela eu ia se põe a pela eu catula
2: se põe a no capela que eu ia impelo muito a tamaisha aio
0: tamaisha olha nem para ela ora eva hani
2: cava hamama namusi aquele na conquiva
0: o catenle
2: é no catela na maraca na naka
0: wani no orohi kale sana u nkuma manya kunyako amula mwala ndieliwa
2: kalieliwe akala bahe mula mwao na namane
0: sina ne andriwani
2: indua karlit salim
0: kahima akunyata wani wala rima aliala
2: akali ala
0: ya kenle ni nano
2: ka tenle khala ya basa zina argentina antonio
0: andiwana masheni
2: na mausheni
0: ahe ana mausheni Mia no kosukola to kwene
2: tapo ni tambe kota patha pela
0: amire na kosoya wasorera
2: tapo kosukola